0: Awi nyongon soro kukuraye bube janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uku web imuris.
1: Awi nyongon soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bube julaso seko donku ukoroli nko sankorota awu siraka shifi ude soro munu be barake ngo udube barake walisa kasega mauka nusongo yadiba walisa kasega mau flake bali bela jilen badon ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndorema mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle anika dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndorema nanzara ka oku comedian we imuris o do ka barabele ka se ka maula yelen bololo sanfe ma fo o te se ka maula yelen kenka e ti la yelen o be la yelen ba ne be se ka yel soro son au dans bi vansi duma keneka obi nu yere balite toko ho nu yere ira walsa o kase ka do jondo ani onbe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a geleya ana degun kono nana.

0: tanya taga bisika do ka barala chunya mina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugu werela wal maka au ye ka uti barala au be tulunga dila au be mufuye
1: bo amna mi foyana bo oka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iyere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iyere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansora ara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc bara nyana malo voilà mogo kana ta bara kuntain ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye jumay
2: bon c'est comme mutemu fana yemi foni kenu parce que mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce que ar ni miyen ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana may baran ke fe fenyan male donc baran nyana malu an fa na bu do ara le pour que ka mo ko la yele pour que ka mo ko soye comme na sara kana ba foto ko mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutamu were ne lo kaf sa ko ne ti bara were ke mutamu were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala akata sigi soma ere fo wula fe sane kana ske afe parce que ni sane kera le fe ere dron ne bana mbako to teo ese mo ta flasa wala don wale ka bare ni rek may
0: ko bare ni may ngani pharmacie fere lo mo soro on bana mbako to anta we to ala de a on to be